Tula panangiri jigbate komate sonagba iya kalzuwa oru wedi chaukar mat.

nele nal khona nga nele nal khona lon lal ngon gao le nele nar ne wo khoyo noi wo na na la ya mai lo.

Kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kas

gitti. Ve yani kalani belinta. Anto ba tele ingen na iku ko jo yenta de nan jigna do mabutu butni ta. Adike mabutu ku baywa. Ya gani ya ka kadara ku dendul. Kem daron te ku so do kala kala budan te. Gini bandangan malangnya kem mabutu bun to te. O mabutu bun to ni taba. Ada bayi loko kingko ya dia aik loko tu malang. Loko ni labdan gi kemeni. Tamya kadu rade mo ini ba. Ya ke kemaji maji gi ngai kemen nota. Ada ni kere ini ta kala kon to ada mandang ni ke direktur jeneral di jue. Ya resource di men o planifikasyon ke kemen seria. Santé publique te. Dari singa ika doa naji ke doa bete taji lo sol tu bola ke tasara dena undom daga ada siya wai wai agi jiri ko ber Lionel Nomengara tu da ada si mam di sesi wai gambir si kene lam tu deka ada si.